camara e za mama tate poi a pese ban pesa ma per a kana ngal kana ngama ka bona ngule de ni 1000 ai ngule de ni 5000 ani go tana ne 1000